engko nek nang kono. Urung-urung ngakmu. Nyuwun pangestu sinuwun. Badhe kula pejahi. Sing ati-ati anuman. Sing ati-atian ngatos-atos labrak.

kowe sapa Kunjonarsi? Aja tok alang-alangi arep nututi mantuku Janaka. Tanggi ateng sirang.